Ban di moun ki gen HIV and AIDS la. Yon nan di moun ki pa pou ka ek zout. Kompon zout gen resete. Se pa gen bien trete. Yon nan fami ki resete. Yon nan fami ki okek sa. Be yon nan fami pa ekip zout. Patou di moun ki pa pou zout tenman. Yon nan di moun ki kami. Apre zout pa pou le di si zout an nan sa HIV ek zout.